Fanda na ngwende na yoko na siko Umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolona oya yo yo nzambe umela kapo na siko